0: Nggih. Pirang-pirang sasi gedoke iki guntur iki jan ya rada gagah.
1: Nggih.
0: Nggih, Mak ya.
1: Selingane loro asmara,
0: Pak Karmin. Jenemane pun apa?
1: Pak Karmin loro asmara.
0: Gubuk asmara.
1: Loro asmara.
0: Loro asmara.
1: Nggih, monggo.
0: Monggo.
1: Loro asmara. Sinten monggo?
2: Mangga maju meneng Mas. Eh karo obahno lho, ayo. Ayo Mas Karmin.